Kero tukende teigo ima mbiga ya bono motikereli Po igongo kumanyandi goro ya cheza cheza Yego kwa libaga lio kwebwera weka shilingi chiribu emia emo Cheza cheza nige yo kwa libaga lio kwebwera up to 100,000 Kenyan shillings ima mbiga ya bono Oko genda asisi miao ya koboko obate star 779 hash Star 779 asisi miao ya koboko kuruwa buo O chore e radio station yegi sa FM Ekeru wa chore yegi sa FM Chora cheza box kurabu chore gatia box nambeye mogu ikanambainye Na naboko nyoralibaga liokoba omubui ima mbiga ya bono courtesy of cheza cheza Igoto besaguti kwa magiga ima mbiga ya bono cheza cheza Ngukwere libaga liokwebwera weka chilingi chiribu emia eye mo usibaki nyuma Gukwenyolinga na kim Tuga ni ili smartphone umayago participate ase cheza cheza na voigo Tuga ni ili gose gotuare credit gose bundles umanyago so ase cheza cheza hapana Kiyoga ni ili tunesimi yago USSD code Nebanga nubwate simirichi button na voko nyetume kabado star 779 hash Ngala fulinde o chore ege sa FM kuro abo chore cheza box Kiro chore cheza box chora gati ya box na mbeye mugu ikanambenye Ima mbiga ya bono na boko nyoranga you are our lucky winner okwewira weka chilingi chiribu emia emo ima mbiga ya bono. Nebesi ya uge goswa gabu gabu. Talinga badai badai. Na boi go ne kerongo banyule ngana kim. Andike kwa raka chinsa ikomi cheza cheza nguwe na nere bonus ye chilingi chiribu emo wachia si abanto ikomi. Kiro montako nyora 1000 abanto ikomi. Igo cheza cheza nguwe na nere e bonus na boko nyora bado nga nore amang abantaba ige komi wako nyora ebesi jiga ya cheza cheza ima mbi jiga ya bono wiki ya gecha ke sambamba nisa chinyi ingo konyora nga ebe ndone binge toka nire majukumu na mange toka nire go shukulikera kwa mana konyora nga ebesi terigo isana well nao igabu na cheza cheza ego soime elinde lio go kwa libaga lio kwebwere ebesi jiga ego sugume wiki jiga iku sugume tu i wiki Eli ndelio ewiki yago na ye chake ewiyaiga ewiki yago na andere buya osotie bintu bibere bitatu biria biganirie toko na kuganyerega torenga maiteka gicharinde toko na kuboka kaichanya satu atu anchire toko na kuboka igo na libia ndobu ate mange toko na kolera na ndebo tamengo kunyulinga na kito basa go focus ase to basa go focus ase the negative part yobugima bwago Yani nga tuba sako foka sese bintu biri bibi yako kwa lika nire biyoka. Kwa ina koteba nga o njema ete buruwa ire buwa nchandi te buruwa ire. Ya ya naro ira nire nyesembu ya mono ase bintu binde bi yako kwa lire. Na nyese familie ngi yako ete asomo lembora se familie yao. Ne bintu binde binge. Eri nde lio onalina ye masese ni anaye gratitude. Ngo chana bate vigoro ya gratitude. Kwa baso migoro yoku ira nire ambu ya mono ase chinga kichions in all times. Ira nire nyasaye nganaki ira nire nyasaye nga mbu ya mono asama ya asama be Beyonce ugure nire nyasaye nga mbu ya mono ikiagera Otamengo kwenyoli nga nebane kerogu etira ama be Nyasaye nwara muna inga nga kite nyasaye agu gotiga Nonye nire kuna kweboli nga kingu etira ama kongu wa mangi nga nyasaye nga yari Actually riri nire nyasaye ara muna ya kubuati toko boka gote nga You can do this Inga gintu challenge te nyasaye ara koe kama nyete nga agose challenge te yole etere nyasama ete nga toko toko nyara kwenye handle toko nyara kuwetera mochando yunga nando yobwe he knows it wakende kyo nsikiri kwetere mambiga ya bona hinyora nga ki God cannot give you a challenge that you cannot handle and in layman's language for example nyasaye tago kwa omu waki ya class 1 Gosita wako mwa kia class 6 ama itinga toko nyara ko handle. Aki pasta irangora. Irangora pasta tafadhali. Toko nyara ko handle. Igore ndi. Ento kero rongelinga na ki. Asi chinga kichonsi. Tuwara usemelia asi nyasai. Asi chinga kichonsi. Inyora nga nyasai nwari amo naye. God is with you. Chinga kichonsi. Igo tobisa wako kwa omoyo. Well. Eka rori ndi. Tukende tego nko waga nirangi wiki. Nwagi ndreko bi wiki yama sisenia. Ebe e wiki ere e wiki yomorembe ebe wiki ekoigora ama sisenia naboigo ebintu byonse bituka nitia sinkoro cheito tige e wiki ile ekoigora kere gento ke tuka nitia sinkoro cheito nyasatu anjeri nyasatu igorere imatene magania mangesa natugwa ta sinkoro cheito nanda magania le tofauti tofauti
wone gano ene kero kumera na no monta separa ekero kumera na nabanto ekero gintu gikogera nabate bimobe kind to be kind to install mobe kind kwendo we be kind to babantu tokuira baminto biya to babantu to bwate humanity in us nesenge ncho bono iga use naboko nyora ngongwe tore para kwanyoro muntu naroro probably matatu noni matatu mwikara steme naroro akerwe siminga oyo mino nyarire ko bakagusira naroro akerwe siminga onyorire mirimo usonyole promotion naroro akerwe siminga omwancho enye gitari ari naroro akerwe siminga onyorire gusino boroire gite yani ngibintu nibinge people are going through a lot abantu bagwetera amakonwa mange into koragioka no ko ba kind na bugo kwiranire nyasaye mbuye mono asinge njobo kima bwa ko to basa ko tamani obo kima bwo muntu ndo tanga gaki ani gaki nyasa ta ko ngobo kima buno bwa nyarebe nyasa ko obo kima bu aseri tukeli mo ego go sinyu no manyita na asiki asinge njo na asinge njo buna nga obo kima bwo ego muntu yebinta gwetera ndiri atari ko bibeka so mutanda obirore osendiri atari ko genda ga gotekero muntu ko lindo kima bwa ina baro buno bo kon kiviake asinga kichonsi tiga tomuira ne linya sa ngambu ye mono asinga encho no nyobuge mu bwiga tomenyete boniga the life that we are living right now ogi mu bwiga we used to pray for it to akasabire nya sa ngangi ki asigite wese ko ligere limya ke bereta tomaega ogo saba kwago na sole boniga there are very high chances inga you are living your answered prayer singa nya sa na iranete amasabali yago igo kero kuligere na na boko ba grateful ngana ki nyasaye natwa gusena sabete nyasaye ngakinire na rigote nyasaye ngankonye nyore na ncha senkuru kamwane nyasaye nero go konyire gusenga kinire kwa rigusa banyasaye inkonye neke wakyo mwana because abantu ngo strago bari nebinte bingisko gaiga nyasaye okoira bana baiga nyasaye okoire ke wa yakire gento kiliuga neti gento kiliko arigusa batu ya zago nyasaye ikiranire Nae kwara reflect kwara iraniria mbuye mono. Nga kichinde kerogo saba. Nonye umaitendo naritogo saba nyesaye kwa mate nkonye. Kekege ndega nkonye. Nginyo olike neke. Wano nae nga kichinde kerogo saba. Saba nyesaye ngana kim. Omu iraniri ngambu ya mono asingi nchu ya biri ya kukole hiri. Asingi nchu ya mayari ya kukole hiri. Asingi nchu ya ubuige nubuwa. Yani be thankful. Asibi onsibiri ya kukole hiri. Nama sisinia. Tigagende kutubwati chinga kichons. May God's favor be upon us. Walk with us. Be behind us. Yani ngama sese ni aye. Abere nitu chinga kichons. Atue na atue tana ine. Agende bosi obwaito. Abere na intue. Atangane bosi obwaito na abe ama na nitu chinga kichons. Yatiri steka ikomine isa tuchirage chinsa. Kianda chiavono mambia good morning. Happy new week. Nariyo tuchagite omuro vlio yoiga. By the way, ekirugwa kirumuntisi. Mi ekirugwa kino chikirugwa kire limo iko muntu yigororire nga kwa muligire. Bona ekiruma toko akamaramange maramange maramange. Mone kirumuntare mere mo iko teligo cha yaba buya gaki. Teligo cha yaba buya tafadhali. Iko rinde tiga tunyare ko kwa etwa yani rinde no gotebani. Wikatua tebani ngaki. Iga iga ebintu biriko genda biya. Anyway, rende kero tugendete iga mo tegere rinde kero ujumbe asese mu WhatsApp. Ntebe nga mbarebe liku ganilia emambia ingia. Nyaga kate ya kuruwa gisusu good morning na korolire. Gisani gisashan kwa mboka ogo teba mbuya mona so usanga amunaye obutukobo gima okobole ya mago korolire ninyaboke mmoka ya. Na naumi omosoti kurualia, omosoti kurualia ekenyoro kie mbaro babu uke. Kurua nyangusumu igwa waba kinamina mama watoto Faith. Ogote abanga abaiga batu alimambingi ya. Ogote abanga ababatu rufena kerubo birundu na boigo mama Helen Gesare tata moranga. Lydia Nyaboke Elijah Mutua mkogotio nyangaresi. Victor Mondo Salome Onyoni Keri Esteri Kefason Bosire Nengoyobo Kimasume Kanyanga na Mashabi Kionzi Imambiengia Wakire Wia Elder Egesa Elder Andrew Umbasa and beloved wife Agnes Kemonte Imambiengia Gochia Sisume Kanyanga na Mama Safi Umwamba Moronya Gideon Ungoli William Ndege Joshua Gembo Bonvas Agostina Joshua Tirimba Kifaru na Mashabi Kionzi
Omorari Ashan kumbuka buwakire nkwane liyabaiga Honorable Phyllis Vumilia Job OTN Korere NNS Mekanyanga Omochukuru Buomocha Na omogaka matembeche ujumbe Tibasuka egesa nonka Hapo ndio home leo risase ria aseno kwa wa mwoja mwamfinis good morning ogoteba nolime yomorobelio omorandi Daniel korwa otanchi goma imambingi yago chiasi your father Andrew Monari honorable Michael Motune na boigo honorable Damaris Nyanchuka madam Margaret Mato na boigo ekero ya okay tima itinga gabungi kwa nkulika Dennis o mimi na o wife Eunice Mungina kuruwa chinse mochia machuliri ya tirigoma otebe mambingi ya uchase your dad Dismas o mimi na Grace Nyangara your mom dad in law Thomas Nyachiro na mom in law Priscilla Nyanchama kuruwa bumeroga mochama nyangao motanya omogaka undima na ntabo omu abo wabuatera abo uika omuelio ogote banga ujumbe tutige inda mwamu nebitina enseye nekemba enseye gaire Babiloni enengo yobo kima na karolire mambingi ya gochia se Judith Ontune Vaneske Montobi waka first lady mama yao Lydia Nyaboke Mokogoti Onyangaresi Chinde Ruchaborabu Umwego baba kina misimeka nyanga Anthony Ragoli Jackson Nyakieya Jonathan Rogito Kefason Bosire Vincent Mumanyi na bandi bonsi emambingia emambaya nyabiendi kurwa nyabiendi Catholic Church tuko pamoja ama igawo chase your mom Maria Simon dad Simon Oro Uhuru Nyoseba na boigo sis Damaris Gisari enyatiye bitunwa kama utai Peter Ngoge Eva Bisase omwana bwa amawanda na boigo Kefa Kenda na bandi abange emambia iri ingia

kusikiliza dunia ujue mimi si wako. Mama mimi si wako. Chile yake mwenge tatu na nyiguru chinsa kumi na moja wanamwambia. Sikiliza dunia na ujue mimi si wako. Zero 7 2 4 2 5 6 5 0 4 Jide kacha. Tugere mungu bina isano nemo. Tumani kuraga chinsa ikumi nebele chamambia.

0: nekera mbauti kiegesa ubutati kuruwa sevinyoro.
1: Karibu mategereri ya somo rubiriwe kerambauti kigesa tuiwasikie rukire na balia kirukirie nkoro kwa Geoffrey Yondigo umuntumia umuntuma best umuntuma nice muswatia yomani garibiriru chinga kiaga akareko kalerwe bintu binge biobarogi kerambauti kuruwa isena sublocation Nyacheki Kisii County na Mange
2: muswatia yomani wetembire rale magegayo kalerwe bintu binge biobarogi aigane kera ajiko kana mangane kita rocha kakorugo chabuoye ekera abogo hake ukani muswatia yonyakore bintu kocha muaye Oswati yoni ka motianera ka motebi ngaya bono ngorole chimbera buo. Ari mo ako ya ruara ki mana ko irwa se nyagi tali yemo. Asa akore tu akore tu ko manwa. No moswati yoka gande te ko skulika nga ki mo ka ka ruara. Era bo iga ka buatu no buruire bo tamanya ka ntia ka ganda ka to ko ra se nyagi tali. Na bono ka ra ruure nyagi tali ni ka so ire ko ra nga ki ka ganda re te. Asa ne nyaro ka ya e ave ire ndwa ire bono ku meti nga ki ka ko kore ka. Muswati yoyiga kane tinga wewe nga tiga neno mga kawaye Muswati yoyiga kanyoro yoyiga nchiroso wako matengera Onjo kana nonjo kana nako matevinga na badu One kentoki yanko siro muswati yoyone kero mwosama nando mayo omaya nera imoka kabe kere sese ya ye sumu Aiga kaswa kwe toki ya sichi njira kwe tanga na ye nyari.

0: Eno mulisi ya Beni Soro Mbui, umanyeka ni tinaende muna Beni Sini Unyando Mbui, kuruwa Kenya bao, ndegererete intaba na niana Vincent Babu, ama na Equinini.
1: Tegerera, egisa ife mugwetera ase birengo bie merongo kianda na inye nechi nuguta isano nemo. Ase bitune biagusi inechi ngongo tire ange. Egisa. Obote neneribwe kanisa ya kia wala sabbath school erense ya nyamiyobo SDA ime ya nyamonyo niko baku bariga ni ya asogo sangiri ya kuwa bene ilioku mwaga chiranya sae enyumba aba gani au mbabo roba kurawa na barai kuruwa gusibu na omo governor Okisi County governor Paul Simbarati omo bunge ubo machoge chache Alpha Miruka Jeremiah Ongeri Abdala Nyagaka Matoke David Kengeru Bunyo Job Nyangenya Umanga George Aminga na bagani banda bange boigo egese FM ntoboro iliku sasimanaye na boigo gusegeta umuchango iliku mwagachiro monene ne jumamosi yeye ishtariki emerongi vire na isano na vire umutienyo yo umuakoyo ekero tora sasimenya sae na kumuruere biegwa
0: Njeno mulisi ya Beni Soro Mbui, umanyeka ni tinaende muna Beni Sini Unyando Mbui, kuruwa Kenya bao, ndegererete intaba na niana Vincent Babu ama na Equinini.

0: Aminto
1: 103.2 asumucho Nairobi ne chinse mochire ange.
2: Ine kero nga bago sabu se top extra.
0: Bundi senior.
2: Bundi senior sabu
0: se. Gidio ni kabinga no ara abuga si gitabu.
2: Ai makambo na ara.
0: Ah makambo tayi.
2: Gidio ni kabinga.
0: Gidio ni kabinga ara. Abu.
2: Ada nga ba mona nyoma. But it's not easy.
0: Tari gendo kere na easy buga ko yiga. Tari gendo ya che che.
2: Obete nga nyoma. Nga nyoma. No eno mwana ko nyona ko jani sani ya.
0: En avere ke kwinini.
2: Titike ko nga ina da.
0: O mwana ko jani sani ya.
2: Titike ko nga ina. Kwa nga ya kulikike. Ko deeper.
0: Into your pocket.
2: Into your pocket.
0: To break the plate.
2: Yes. They have a visit. They is the most expensive thing you can buy on a car. Also, I think about your mind. You will get a mummy side.
0: Tell me, eat your sick room here. Eh, you know, Okogan ready, Okogan Legas up.
2: Okan Legas up.
0: Eh,
2: one of the vegan. You go in your manner, eh? A caracari to cogna.
0: Eh, go good here. Nagiago Ranga and Tobatanga Kyo Comanana. Comananga, you require a tanyaris in your ruli. Was it require a
2: Asquisi, si quisi, nga kiyoko manyana, no kukungon tu chibesa, kukungon.

0: Ante what?
1: Oroto saringi okire
2: Tirete mwangi na tatale jasa te okunogo chana waibolie mioya tatale jasa kogororo
0: Lakini hivyo lindi vivinga ki Na lero iga Omo isike kota soka Nege ndeke nene Elero iga
1: Omo isike kota soka Ewa chete kaba Omo isike kumetengu ikul kwa nyore comfort
0: Comfort
1: Ririkare Ririkare
0: Omo dinka
1: Ino, ino Mwete rikare waga kwa kwa kimya kitu kwanza kuutirirwa. Nje rikare. Oko chiko kwa sama kwa sama kaiga. Mamu mino kwa sokine kenindo suta kwa nda muo.
0: Muo gere ni yeye.
1: Ya bidi kwanza kwa nge enga kinire yari kuikira basibati abangu isiko babu sai. Ebintu bitare ko genda katia aje na ngina. Bintu biriko akora ngina mami bakite bedroom na tata bakanga. Mwisi kumina kore la liyoka, limiti nga kia kwa tebunga no, tali iga abono Oro Oro, no take hiro, because Bono, ojo, ama kutoku yaka Kerege intu musubati, bune bintu biyo bila expensive, niga Bono, baka nwenu mga kama chenia tida kuri nga bono, bale nga bantu, bale nga bono mujiyo yo
0: Mga kwa yoyo
1: Mga kwa kwa kwa nusime kesa Abantu, bale nga bono mujiyo yo
0: Emi ntepe tigire sikoga.
1: Emi ntepe tigire sikoga.
0: Oro tero no oro rasirwa renge. Chombe cha ne njira siburu ko ruti.
1: Eti ne chinga kiti ko musika ko tebunga ki. Now it's time. Onye onye kwa rengo moyenwa. Onye ko enete ko manyete.
0: Kwa manya.
1: Kwa manya nga eti ne chinga kinaye. Otoro kino ani ngo ni ngo ko gochege. Kwa igure.
0: Yari mono kwanza ko
1: kwanza to a chimba.
0: Nga ire chinya chi. Gende jiro ire chinyanya. Gende gende suguma suguma. Telikonyo.
1: Aba gende na bot aba gende ba ko chabu. Konya bantu aja ke Kosini kosibone queen ite ko nyoma
0: ko baba gen
1: ko baba gen kosini nga mageni namage nare sai gari mwana ke tumye sano nyarebe so baba me mwana ke tuwa tuji tabi jindia
0: aga gotera no jo isyo mwanji jo isyo mwanji is another top hit mwako yako letter by the way

0: que muntu okwalalira mbiyole
1: yangu mutarara
0: nga kimbiyole
1: yangu
0: eyo ke muntu metabo
1: tegora ke muntu
0: metabo nga ki nga yo otoka
1: nende kinta mutabo
0: kutu bwe tetu arale onya kole nga kinyuwe to waswera sicheza cheza kale Chega ya kualire libutano. Eh, nga kyo munda ko chesa kyo munda ko ndo. Ko
1: da spa se de se de na. Anda sore
0: okay.
1: Wa bona sore ko a ko tipi.
0: Okay. Congratulations. All right. Kinega se FM ko bika tinga matrale ka tranya ka mananche ka se studio. Tuwe tina airo monto kabu mutangani ya besa na wanya kuwara mwana inche nyo kutakita kanyo wale besa teto kunyolinga na boko teme bati ya gente kano wente kanyara kuboko kora ya kubege teke sima na kubege ya bwana la tebi nga enchere ya wangu mwana bantu wakwe buwela na kwa na sister 779 ash temange bati ya unu kunyako chiesa tu kumanyamina nga kibati ya monte kumuwela star 779 ash uke anda option number 4 yuwele kesa mnyoko ichi option number 1 aso kanyo wala chibox chile inye ya moya abona boko nyoranga yago kuni yabesa to tu no bo ibona 100,000 ona temange bati yao okunya kama mona nche kinege se fm enguba ya moye kitinge tibene nyama kawo chana batera tibene nyama kawo chana batera kalo mchu kwera se ngene yani yakano

kene ke bise feme ngome ke tinga nyaka wa manenche ya ko ngane re dagara su di saga tabanga no mo buye yeso no mo buye de to ko jene mara go bega ya bono ngamarange de ke tiku chura kwa naba ntu manyete era ndi tiku litoka tabanga kyo go tiri kyo ga on a monday de to kana ko kwa ntu mira ga bita tumarango munto asinaru ta ke tiku chia asinaru ta ke te koba mo ga ko manalo ligete ke tabu ki ya sana sigete ko nga Jack Canfield chekan figidali ke tiku tabu ko nga where to move yego rukunga success principles kusibin to be kubyo kiabanto akamanya kukwana akamakwekeranga ki how to move from where you are to where you want to be bona kokoma manje bona botuko marakobera yabanto kana kukwana ibintu kete bitatu byoka bila kurusia sole ogenda azote gitikuba nalinaba tebikalenga ndo botisambuli ne kiabanto naro ora sa kong nene tamanyiti omunda sa le ngitu lere ngumoromere tali awaya akubuye morori proper abantu bane mbale ibintu byoku na biko kobeko boine me lakini tuli na tuli awaya kunya kale bali me gati abantu nga kya abantu musale gati metuga nene ero zale gati umuntu na kwana chisambuli echinyi ndobate sambuli ndiyo umuntu na manyiti pi azende tindi buya pi lakini tabati jibu bana batanga nawo ngitokole obudamu tokukwera bana ngitrakole nende bwato mundo nde namanyi tinkyara kolarwa lakini tabwa tinjira tanya gochak anyway nakwana abantu babane nte tokana kokwana ngaki ngakina arwa sende ngende asende gitakoma how do I move from where I am to where I want to be kumu ndo nabata sigita tagitave kumu ndo nabata ngabamitira kichade nibere bwato koka hakikani nkani ntwale isana kanyumba kubunyasi mele teknika ninga ni kubaka nyumba boli kakeli gena kusika kono mwondo tebanga ni imbu hata kabedi zi teknika ninga ni kukandi two bedroom ninde two bedroom ninga ni kukandi kwa ina three ninde apartment ninga ni kubabuone ibi ndu mila bandaba nga wati ni mbata kambo direke ninga ni kutuwa rakendu kete wano nga kiora kole orwe kuruwa sole oge anda asalia ukunya karoto tegete tetu kono kwenye ngeteke tanga nambayamu nengeke ntekemu and you commit marange bireja gukora takani tikunya abantu bane mbira bireja atanya guhita ayenjira yoka gukora no kuritire bintu bibi oko kuna wakuna wakuna akone bange bali bayiziranze baka bali kira mangana bakoro botatika baka tebaiga abantu abange otukwa meti tukunya kwa tema olega kwara mara kwa mnyoke mututu marango rino lengo be kusime kole mete marango myokore chinsi kana chokoni montaka de chingondi de chingende ndo kwacha kwacha ke biasa de chingondi trakore montaka de chingende ke muri na kyo kwa myoko trakore ke muri montaka de kuwi bitu ikoni kuchi suku nole monda mya katika chi biasa ndo kare byokoni mayo ndo kwacha koni mayo wono de kunyere matunga yani yokorombole ga olega igolega de to kunyere marango bega ya bon chikane gente kam okero minane nayo for 3 good years again tekam abantu abanga tukane tiko chenje mindira kini we have never focused on one thing chikane kan tekam o chika ibintu bindira ra ombia pakorale nganga ki wa kire oboke bwa soccer that is number 1 bire chenje ringi yo go disrupt we chenje ndi tuka banyane to go confuse. You are everywhere. Okuneke, wacharuka kwachake, kwachakana tikomara ngopekana chimbolia paka mukumi. Ichacharuka me wacharuka kurwawo. Atanga ngombe mabelera tokonya. Ngombe mabelera tirachi nakode kwende kwayone. Koma atanga bami tutwango chake biyasira biyega bela tokonya buliga nokubulia mabomba kwawo nikujinaroko. Otirachi na yani bono. Na kunyele marogobega yabono nga abatatia bange batebirenga ki can you focus on one thing? Just pick one big idea and you commit. Yes, that is number one. Number two, kunya kwa mananche. Kerie kemo wacho liri. O
Penya wa tebir mara bakare kan tebi TikTok kusenga ki TikTok Facebook. Iwa ngonya kwangi ngosimbi yani. Can you tell me? Mwana wa ngani no wa tena tu akisa rekete kusenya zarekete. Ndebyango, ndebyango bali bakonya wa ndebyango ndebyango. Nyete ni clear. Timbase goita. Ngure na mara nche biya. Na mwa kwa na point number 2. Okunya kwa mwana nje na mwa tanga number 2. Chikane gente kemo and be consistent. Ebintu ebingi obikoba esengencho your daily habits, not occasional motivation. Ndaba ndabara kuma kalera ko tabuka tabanga wala era ngo chakana akuboka mambyo tabanga era ngo chakana osimeko sokusimeka jinsia ngapo kicho kichakono nacho kwa mnyaka mungu nana mwana nyaka minoka nene mambi kwa tete kujini mwana ya wana nga wana kukumili ya tebe nga eke na ki okiro paka wale bintu ubiya vile vya you be consistent nila pointi ya nia kabiri uku chikano tebe nga wana kura arani chingondi chingi chikonga for 3 good years ufukasi ya chingondi ya chupaka wale kentike tekiya vile wanu matayo kwa chakibi ya sara biya buche li biya chakiri kwa bama tukabira bantu wakupora kwa mga tanga ah biya sara mbika li kwa wakwe kenya mayuwa siku jika wato kwa tikwali kwa mawa jisesi ene mami ni wata nga nga tika biya sara biya toko nga jina aro lile mutumba nero kumiyo kwa nita mutumba bantu mbako kwa mga tanga bantu bala hapa kwa tupo chai pethi kwenye mante malo kwa wika ya bono nga abantu abangi waliba akoli ribi ntu munda kuli ribi itaba nabantu bako kurumirili yu okurumirili yu kusinkirili yu ntukete you are there every day ukunya kwebuli nga kingo kole yente nga kinaga kola lero nchira kimambi inaga kole nchira kingo chenchia gimana ta kola nteke geniga nga yano monto kwa ni chibao kuburi nga chibao yichibu nga kina nga bao kibantu patakite kunya kuburi kinyono nga chibao bantu patakite chima lingamu kwa sili chima tandeke ibao kimwanjit ukunya kukanda sibundi ya yani ukuba very consistent. By the way, ngoro kyo monto yo mu ukurumiri rege ntu giyatera giyatera. Ah. Monto tali ngiro gete yase buno monto consistent. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Tigana no yu. Ome ete, wano monto kwenye kone butu buta mutamu wana nyambuli. Lakini monto wetuma. Mende mambi no wali. Mende mambi yende no wali. Ubu maina buwa mangana mtu yetu kumuweka ni mandu bande bonsi so na huu mtu wa antawa ngetu kutuwa libe ntebi ya lakini ni ara wako na mambi ndi toldi mambi ndi if you can be consistent bibe mbili koba bia kwa ganda wako kwa choko kwa ila maino lakini kwa tani mambi ngu ila nandi ebe nage uka buwate kwa hoteli kuku igwara kwa sinye ndage luka kwa sida bantu kuzu mtu uka buwate soko ni mutumba kusaya na mtu kwa ni mali mali sana umuntu bwate cosmetic kusana umuntu kabwate hardware umuntu akora mu bintu limo kwahira kini abantu barura asibale batagete kwa nasigete nabantu bangire gukwo moyo lakini bindi byo kubaita moyo bire binge lakini they have remained consistent tanto kwa nanga kiende nagiye godire ndi bintu byo kubaita moyo kandi ndo cyakoma kuri bucinga kyo bangokora n'andi ayi ko mutanga n'abantu nabanga number 3 kole abantu abange bakwikirana ani abantu bari ba batagite kogenda abantu bari batagite kwikira ibintu gato batagite kwikira umuntu uri okurwa ogenda asigite no muntu gochaka meda ndo ani bara rabange tari gochaka ani nchake musko ninchake ninchake bate wirange libi yasam amara bwe tukomete ko kwano muntu gete ngoro ya mubasura ngi tanga walai bindi ne bidanga teba bona wi kuchake ono muntu ogochake gento tali ngago chakanya ara matunda angyo yandere gere chinese pro ya tanga abantu ba kora mangana manene bali babu wodi chinde tere chimete mama yetenga ka matunda gako bamba ko bamoyo mudo mudebe tebe batebe tenga abantu bakonyegeriye nsina abantu bagutana kintetere cyumute nende nari no mumayene nka kintetere cyimbogoretie bajete mu mutoko beka matunda iwana kwete kale
sugite takati abantu marogomega yabon abantu bande ba move ebinyoro chi estate chi county chi constituency nabantu ubo simeke ibintu bono ama itenga liga side kale mutwe either na abantu abe 2 years na abantu abe 5 years na abantu abe 10 years lakini tabu atie ngoso kose ngoso tabu atie wabonde bonse ubo simeke mwondawa dara nechi ntetera manye tenge chintetera chini manye tibijo talibono vila hape lakini tapuwa tiki ntoke kumo kosa natakora bintevi sakata mwano zilogi ukwa rocha ukwa nene kutija umangora wakotero kubano nakulira abu nechi

Kerekese FM kuri ketsingi bari bagati bane bitukubya kwana ngama na inchego chakaiga kenegesa ngolira mu na inchira mayani esimini yere 0724256504 na mene 0733332236 yes nate ya bantu ko nyakwa mu na inchega to basukuti kumaega boko nyara li bagadi ko mumbuye agente ke no mata ko ronoko na sister 779 abuno mu antu bakubwira kurwa na kunya bantu kentu ke kidogo Chenyengo te waringa tie kolera gaiga